Mama bani ta ba ta ni mama bani ma bani ni bani mama re sa. Mama re sa re sa ni bani sa re la re sa re ma bani ni pa ma bani ta ba sa ni ma ba sa ni.

pani mama pani tapasani pamare sau re te pani pani sare ma vare sare ma pani sa sare ma pani sa ni pamare sa re sare sani sare ni sare ni re sare sani sare ma sare sa ma vare sare ma pare pamare sa mare mare sare ma pare ma pare mare pa ma pare ma pa mare sare ma pa ni pa ma pa ni sa pa sa ni ma pa sa ni pa ma pa ni ma pa ni pa mare sa.